Ayan, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatiran, mga kababayan dito sa Bayan ng Calgary, Probinsya ng Alberta at ang ating bansang Canada. And of course, all over the world din po tayo dahil tayo ay bukod sa nasa Himpapawid, tayo ay naka-live Facebook. Okay, mga kaibigan, good morning po at ngayon po ay araw na naman ng Linggo tulad ng dati, June 7, at ngayon ipinagdiriwang natin ang ating Philippine Heritage Month. Kaya na makapilipino tayo, kaya lahat ng ating pinapatugtog ngayon ay medyo makata ng konti, o diba? Kaya magandang buhay. At ngayon ay nasa 9 degrees lang po tayo dahil medyo may kalamigan ng konti sa labas. Pero papataas pa rin at medyo may mga ulang padating ngayong week na ito. Okay, at ano ang mga kaganapan? Kung gusto nyo pong lumabas dahil naiinip kayo dyan sa bahay, meron po tayo ngayong Lilac Festival dyan po sa 4th Street Southwest. So kung gusto nyo pong pumunta, wala kayong mapuntahan, meron po sila doon. Ayan. Okay. Napakarami pong events dito sa buong Alberta. Hindi lang dito sa Calgary, but pero syempre, meron ng but, meron pang pero. Meron po tayong Philippine Independence Day na gaganapin sa site number 1, Prairie Winds Park, yung pong malapit sa may mosque, doon po tayo, hindi po tayo doon sa may playground. Kaya kung kayo po'y walang gagawin sa Friday, June 12, ay you are all invited po. Okay? Ito po ay ang ating ginagawa every year. Ito po ang handog ng isa sa mga ika-adikain ng Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations ang mapagkaisa-isa ang mga Pilipino sa pagdiriwang at alalahanin ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Okay, mga kaibigan, meron kayong mga requested song. Wow, ang aga naman ng aking the best photographer in town, Mr. Al Gamila. And of course, happy wedding anniversary to you and Menchu. Hangang-hanga ako kay Menchu eh. Nakatagal ng mahigit 30 taon. Anyway. Al, ano gusto mong awitin? Pagkatapos nitong aking kay Kuli Desma, patugtugin natin ang inyong theme song na Tagalog. Okay, mga kaibigan,

Ayan po, talaga naman tayong mga Pilipino kahit sa sulok ng mundo, nandyan po tayo. Ika nga nila, masisipag at talaga namang mababait ang ating kapwa Pilipino. Tulad natin, di ba? O, ang ating isusunod siyempre, eto na, ang dami nang nanonood sa atin. Andyan na po. Si Mr. Al Gamila, oy, Miss Rowena Trent, good morning. Hindi birthday ni Al, anniversary yun nila ng kanyang asawa, ni Miss Menchu Gamila at si Mr. Al Gamila. Okay, nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ayan na po ang aking mga... Nasaan tayo nung Sabado? Ay, Sabado ba yon? Hindi. Biyernes, nandiyan po kami sa Rapid Lights and Sound Studio at talaga namang napakaganda ng kanila pong studio. Para kang nasa ABS-CBN o kaya GMA studio. Ang galing! Congratulations kay Mr. Liebert Perwalila ng Rapid Lights and Sound. Talagang the best ang kanyang studio. At talaga namang bumanat Lilet and Noel. Talaga, bumanat si Mr. Hank. Kanyan. Si Mr. Hank, yan. Si Jeff Villanueva. At lalo naman si Joey Marquez. Si Mr. Alan Isidoro. Ang galing pa ng kumantang. Galing ng performance, ha. Hindi lang best MC. Best singer din pala si Mr. Alan Isidoro. Congratulations. And of course, batiin natin ang 76th birthday si Nanay Cleotilde Perwalila. Ang pagbati, of course, galing sa kanyang loving na anak na kay Liebert and Elsie and family, of course, from loving friends. Ayan nga po si Alan, kay Lilet and Noel, sa Buenaventura and families, sa kila Lizelle and the kids na nag-perform. Ayan. At sa lahat-lahat ng mga kaibigan nila, nanay nila, Liebert, na nandoon po sa kanilang studio. Talaga, ang galing. Kung gusto nyo po siyang contactin, puntahan nyo po ang ating Rapid Lights and Sounds. Okay, ang dami-daming kaganapan. Tulad po ng sabi ko kanina, meron ngayong kaganapan dyan sa 4th Street Southwest, ang kanilang Lilac Festival. At dahil ngayon po ay Philippine Heritage Month, ang dami pong kaganapan all over Alberta. Kaya yung iba, doble-doble, pero sa dami naman nating mga Pilipino dito, palagi itong well-attended, o, diba? Kasi maraming events eh, di ba? Hindi naman pwedeng hindi mapagsasabay-sabay kasi ilan lang ang weekends ng June. Kaya sa June 13, June 14, June 11, ayan, ang dami. Kaya ngayon, mag-abang lang po kayo dyan kung gusto nyong malaman lahat ng mga events. Hindi naman lahat. Kumuha po kayo ng lapis. Oh my gosh, birthday din daw ngayon ni Al Gamila. Talaga? Ngayon? Kala ko. Anyway, okay. Edi, happy birthday. Birthday mo pala eh, kaya pala kauna-unahan kang nagparamdam eh. Happy birthday, Mr. Al Gamila, the best photographer in town. Laging nakangiti, pero AKA, kayo na humula. Pag nahulaan nyo ang AKA ni Mr. Al Gamila, magbibigay ako ng $10 gift certificate, gift card ng Tim Hortons. Ano ang AKA ni Mr. Al Gamila? Since kaarawan niya ngayon, magbibigay siya ng $10 worth ng gift certificate or gift card. Okay? Okay, mga kaibigan. At dahil dyan, Philippine Heritage Month,

0: Ayan, talaga naman. May kaibigan po ako dito. Marunong ng Tagalog. Si Vincent, can you say hi to everybody?
1: Kumusta lahat, mga tang people? DJ Vinny dito.
0: Yes. Anong oras ang iyong DJ dito sa ating istasyon?
1: Sa Thursday, parang 2 a.m. to 4 a.m. Potpourri for Diversified Soul.
0: Ayan, pagka po kayo ay hindi makatulog, pwede po kayong makinig sa kanya every Thursday. At 2 a.m.
1: Mabuhay kabayan! Filipino is worth dying for!
0: Yes!
1: Do you love you guys! Song?
0: Okay, siya muna ang aking ano. Okay, magpatugtog tayo ng isa pang nakakaindak para kay Mr. Al Gamila dahil kaarawan niya ngayon. I-shout out po natin ang i-shout out si Mr. Al Gamila. Sana makarating siya sa aming Philippine Independence Day.

Ayan talaga naman, bagong Pilipinas mga kaibigan. Okay, at syempre ngayon na, eto na ang ating mga babatiin na may mga kaarawan. At eto po ang ating kaunahan. Happy birthday kay Jackie Torreon. Of course, ang pagbati galing sa kanyang loving family, sa kanyang mga kaibigan, especially kay Mr. Bonnie Kayabyab. Happy birthday, Jackie, and from the lahat naman ng kanyang mga kasamahang mga nagsisikanta. Talaga, grabe. Galing kumanta nito. And of course, tomorrow, happy birthday sa napakaganda, napakatalento, anak ng ating kaibigan, Jeff and Ann Villanueva. Batiin natin si Jana Mariel Villanueva ng happy birthday bukas. Jana, happy birthday. Of course, ang pagbati, yung kapitbahay nyo, hindi mawawala yan. Pupunta sa inyo yan kahit wala kayong handa. Yan pa. Okay, eto na po ang bumabati kay Miss Jana Mariel Villanueva, ang kanya pong mom and dad, Ann and Jeff, of course, kay Justin at kay Justin, di ba? Ayan, at kay Josh, and of course, Mr. and Mrs. Lilet and Noel San Buenaventura, kay Stephanie and kay Sky, kay Nanay, and ang kanyang mga titas and titos, kanyang lolo at lola na si Mr. and Mrs. Feli and AKA Little Lapid. Kuya Mel, magpagaling po kayo. Matagal na ako hindi nakakadalaw sa iyo. But you're always in my heart and in my prayers. Okay? Ayan, Jenna, happy birthday. At si Marinette, isama na rin natin ng birthday ngayong bukas din sila. Si Marinette Porcala Mendoza, pagbati galing kay Kuya Ed and Carmela Santos and family, of course, at si Junie Bontia. Happy birthday sa inyo. At ayan naman, grabe, ito naman ang ihandog ko. Alam ko hindi ito yung ni-request, pero batiin muna natin ang happy birthday si Jane Rosa, na ngayon po ay nagbabakasyon dito sa Calgary from Alaminos, Pangasinan, Philippines. Ang pagbati ang kanyang loving husband, si Kuya Rick Rosa, of course, and the kids na nasa Pilipinas po ngayon, at ang kanyang mga hipag, kay Josie Rosa, kay Eva and Fernan Famarato, and kay Abby, and of course, kay Nell, sa lahat-lahat po ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak dito sa Pilipinas, dito sa Calgary, pati na dyan sa Switzerland, all over the world ang mga Rosa. Okay, ano ba ang mga kaganapan? Ngayon pong araw na ito, wag natin kalilimutan ang natitirang event ng Tala Entertainment, ang kanila pong Brian McKnight live in concert ngayong June 7 dyan po sa Grey Eagle Resort and Casino. Tawagan po natin si Miss Evelyn Lopez. Pwede pa pong humabol, 587-971-0787. Okay? Evelyn Lopez, 587-971-0787. Si Brian McKnight. Ngayon po, live in concert. Mamaya yan.

M to Z, Philcon. Okay. M to Z, Philcon Active Social Club sa kanilang napaka-successful na kanilang Magic Marlex Zumba noong nakaraan pong Sunday. Congratulations, Miss Maria Beng and her team. Ayan, sila Leslie, sila Rowena, sila Farah, si Mar... ang dami kong mabanggitin, ano, sasabihin nila, oy, tito. At ang kanilang the only thorn among the roses, si Mr. Richard. Okay, Flaminian, of course. Okay, at dahil dyan, mali naman itong aking naisa lang, pero ito daw ang kanilang... Kaya iibahin ko dahil ito ang request ng Rosas family, eto po. At saka na rin ng Perwalila family dahil nag-birthday si nanay, kailangan paindakin natin ang nanay nating nag-birthday nung Friday. Kaya eto na, eto na, eto na. Okay, patutugtugin ko ang isa pang nakakaindak na tugtugin ng bayan. Wow. Grabe. Benji Rivas. Okay. Eto na po para sa inyong lahat. Uy. Magano pala? Happy birthday, Jane! Jane or Jean? Jean Rosa, happy birthday sa'yo.

Okay, ayan po talaga, grabe ang ating hawak mo ang beat. Ayan po ang kanilang request. Okay, inuulit ko pong muli sa inyo mga kaibigan na maraming event na padating. But before that, gusto ko po munang ipahatid sa inyo ang ating ads. Ang ating Excelsior Financial and Associate General Agency in the province of Alberta that offers all kinds of insurance. Andyan yung meron silang life insurance, critical illness, disability insurance, mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance. At hindi lang po yan, meron din silang mga para sa last will and testament, mga legal matters. Ano ba yun? Meron din silang last will and testament. Basta't lahat po ng klase. Nagahawak po siya pati ng divorce, lahat-lahat, okay? Tawagan po natin ang napaka-pogi nating kaibigan si Mr. June Buera sa teleponong 273-403-273-7032 or 403-273-7525. Yan po. Okay, at eto na. Meron din pong magaganap na Cinema 2026 na open po sa lahat. Ang kanilang June 19, ang kanilang premiere, meron pong ticket na $9 sa Studio Bell at 850 4th Street, Southeast. Tawagan po natin si Paolo Oliveros, 604-445-9427. Ang daming kaganapan ng June 19. Ang ating pagdiriwang ng karawan ni Dr. Jose Rizal dyan po sa Airdrie, Alberta, sa Nose Creek. And of course, ito nga pong Cinema 2026, Treasure of Rice Terraces. Okay? Ito po ay in partnership of Fiesta Filipino, Philippine Consulate of Calgary, and National Music Center. So more details, ayan po, ibibigay ko po sa inyo. And then, ito, meron din tayong Batala International Presents Descent of the Gods, a mythology fashion show. Gaganapin naman ito sa June 27 dyan sa Calgary City Hall Plaza. And of course, admission is free. Handog po ito ni Mr. Rayu Caperino, ang Batala International. Andyan, nako, ang dami. Okay. At ang ating Little Mermaid, ito po. Kailangan natin na suportahan din po itong ating Flipside Theater. Ayan. Okay, meron po silang Little Mermaid. Help bring Little Mermaid to life. Ito po ang ating mapapanood naman. Kaya kailangan din po nating mag-donate kahit na po $100 lang para patuloy nilang matulungan ang ating mga kabataan. Okay, mga kaibigan, tulad po ng sabi ko, marami tayong event na padating. Huwag kalilimutan ang ating June 12, 2026. It's Friday. Pero doon po tayo sa site number 1, Prairie Winds Park, Northeast. Ito po ay doon sa may malapit sa mosque, sa temple. Doon sa site na yon, meron tayong isang site doon. So doon po tayo magpa-flag raising and many programs. Merong mga kakanta, merong mga sasayaw. Siyempre ang ating mga panauhing pandangal, ang ating congen na Emma Sarney and her team ay nandoon din po. Even though na meron din po silang flag raising ceremony dyan po sa McDougal ng 9 o'clock in the morning. Okay, so kaya bali po may dalawa tayong flag raising ceremony. Hindi po tayo saan pupunta, hindi naman po magkasabay. Okay? Ayan. Talaga naman ano, talagang talaga. Okay po mga kaibigan, iniimbitahan ko po yung mga may businesses na kung gusto nyong maglagay ng table and booth, let me know 587-888-1750. Hindi po kami naniningil ng mahal. Contribution lang po para lang po sa ating pagkain. Okay? Yan lang po. Hindi po tayo walang $500, pero kung magdo-donate kayo ng 1,000 tulad ni Mr. and Mrs. Eric and Jane Peralta, ang ating pong lawyer in town, eh okay naman po.
Ah, Mr. Eric Peralta, yan. Nag-a-ask ka sa akin kung anong activity ang gagawin mo. Baka gusto mong mag-in-charge ng palaro. Magaling ka naman dahil taga Nueva Ecija ka, di ba? Okay, mga kaibigan. Yung iba po na approach ko na, kung kayo po ay gusto nyong maglagay ng booth and tent. Kayo po ang magdadala ng inyong tent, kayo din po ang magdadala ng inyong lamesa. You are very much welcome to promote your businesses dahil ito po ay pagkakaisa, hindi lang po ng ating mga asosasyon, pati po ng mga businesses. We are encouraging you to promote it during our Philippine Independence Day at dahil ngayon ay Philippine Heritage Month, kaya po inyo offer po namin sa inyo. Ay, grabe, tuwing may kapiling ka, Basil Valdez. Eto na. Pero dahil dyan, ito muna. Ito muna. Ang dami kong i-announce. Okay, magpatugtog muna ako habang ina-arrange ko po ang aking mga gamit dito. But anyway, thank you po sa inyo lahat. Andyan na sila Tina Abelar, si Rowena Trent, Richard Flaminian. Okay, requested song naman dyan. Tuwing umuulan at kapiling ka, ay di malamig, magyayakapan kayo. Okay, ito muna ang isang ito.

talaga naman po. Grabe. Ayan ang requested song ni Mr. Richard Flaminian. Okay, batiin ko po muna ng mga may kaarawan. Ako, nakalimutan ko na dahil naman sa inyong requested song. Grabe. Okay, at dahil po dyan, eto, happy happy birthday advance sa mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong June 12. Kay Eunice Cayetano from Dana, Dante, and Nika, and of course from your Lola Lourdes, from your aunts and uncles and cousins, kay Elsa Gile, ayan, galing kay Ate Fe Gile and family, at kay Derla Dowell. Happy birthday sa Philippine Independence Day. And of course, ngayon, si Maria De Luna, happy birthday. Batiin natin ang ating mga kaibigan, kay Madeline Matienzo Puig, kay Juan Ili from M2Z, ayan, kay Gloria Bayuca, at kay Mr. Dante Espiritu Reyes. Advance happy birthday para sa June 9, at kay Ate Erlinda Bernaldez, at Ate Sally Corsino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. At eto pa rin po, meron pa rin tayong isang Zumba Calgary ngayong June 13, 2026. Nagaganapin po dyan sa Monterey Park ang ating Jonathan Gabil and JR Docto. So, kailangan nyo pong pumunta dito. At tawagan natin si Winky 403-408-6250 or si Iman 403-307-2389. June 13 na po ito, after ng ating Philippine Independence Day. At meron din tayo ang handog ng Inner Up, ang kanilang fashion show na gaganapin din po ng June 13. Sabi ko sa inyo, ang dami po talagang sabay-sabay. Okay, nako talaga naman mga kaibigan. Ano pa? At congratulations din po ng ating estilo na fashion show na ginana po kagabi. Congratulations po sa inyong lahat. Okay, sa kanilang mga modelo, mga model. O, diba? Good morning, Ate Ganda. Hi, Ate Lorraine Tanchico. Good morning po. Kay Miss Maria Visconde. Good morning. Ang ating mga si Miss Gracian, thank you so much sa iyong mga tulong sa atin, sa Filipino community. At ang ating pong The Voice of the Champion, na talaga naman pong kailangan nyo pong sumali dito sa The Voice of the Champion. Yan. Para lahat happy, di ba? Marami tayo, ayan. Maraming padating na mga event. But of course, ito muna ang ating Brian McKnight. Mamayang gabi na po ito. Huwag pong kalilimutan. Mamayang gabi ang ating Brian McKnight dyan po sa Grey Eagle Resort and Casino. Tawagan po natin 587-971-0787. At tulad po ng dati, ang ating June 13 pa rin, huwag kalilimutan ang Zumba Calgary, Canada sa June 13. At ang ating pong handog ng ating... Ang dami, grabe. Kailangan ko na talagang pumunta sa Center for Mental Health and Addiction dahil talagang nababaliw na yata ako. Okay, baliw na baliw ako sa inyong lahat. Sa mga hindi ko po nabati, pasensya na po, dami eh. Pero syempre, ang aking close to my heart, ayan na talaga naman ang ating pong Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations. Maraming maraming salamat po sa inyong mga tulong at talaga namang walang sawang mga oras na binibigyan ninyo sa pag-prepare natin sa Philippine Independence Day. Kay Mr. and Mrs. Delia and Resty Cabalsik, kay Ms. Flor Viray, kay Mr. Celestino and Conching Bautista, Ms. Susan Palanca, Dexter and Alma Bragas, kay Ate Presi Echenza, Mr. and Mrs. Tom and Jolly Frank, Lenny and Mario de la Cruz, kay Ludy Rosales, lalo na si Mr. Ben Isidro, siya po ang nagano ng aming flagpole. Thank you so much, Kuya Ben. And of course, Mr. and Mrs. George and Philip Pinlac, Mr. Alma Panaw. Iyan po ang mga taong tumutulong sa likod ng mga paghanda para sa ating Philippine Independence Day. At ang aking MC for the day, Mr. Alan Isidoro. And of course, lahat po ng mga donors natin at mga presidente ng different associations, maraming maraming pong salamat sa inyong
suporta sa pagdiriwang natin ng ating Philippine Independence Day, Araw ng Kalayaan. Kaya lahat halos puro Tagalog ang ating i-deliver para sa inyo. So sa lahat po ng mga kasama, maraming salamat ngayon pa lang po. At titingnan natin kung sino ang mga sisipot. Ang akin the Boomers, andyan ang ating Lakambini Dance Group, ang ating Golden Sparkles, Golden Generation, Young Ones, ang ating, ano yan, Sampaguita, di ba? Mga dance troupe po ito. At syempre, mga singers, mga surprises. Okay, mga kaibigan, dahil ako'y patapos na, hanggang sa susunod pong muli, para sa inyo at para sa akin, maraming salamat po sa mga hindi ko nabati. Pasensya na po kayo. Lahat po kayo, babatiin natin linggo-linggo. Happy birthday pa rin sa lahat ng mga may kaarawan ngayong araw na ito at ngayong buwan ng Hunyo. And of course, don't forget, June 12 po ang ating Philippine Independence Day. Site number 1, Prairie Winds Park po tayo ngayong taong ito. At sana po sa mga susunod na Independence Day natin, meron na tayong sariling park. Kaya ipupost po natin itong mabuti. Okay, mga kaibigan, para po sa inyong lahat, ang ating Cool Down na awitin ni ikaw para kay Miss Rowena Trent and Derek Trent. God bless.